0: Life Drugs Mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bang-

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel Premium D3. Ang bago.
1: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Talaga ang Premium D3.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil.

0: FM. Access granted.
1: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
0: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Laking tulong sa atin ang Premium D3, ang lucy at energy na bigyan nito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugs, kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: FM. Access
1: granted. Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. It provides the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na mga sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at nang himpilang ito.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Jmar, todo paralo at magka premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Mark Capsule, isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend, isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: Jmar, todo panalo at magka premio raffle promo season 4.
1: Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDR RR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Premium D3, ang bago!
5: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
4: Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: dog.
1: Oh, hello. Ano? Magiging tao na sa ospital tayo, kapatid mo. Tatanggapin mo na ba yung aloko sa'yo?
2: Apo.

but I'ma admit the new one now.

Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.

0: Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugs Bureau. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Kaya ko si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Premium D3, ang bago.
4: Kaya kasi na 3. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing, Bimeg.
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.
4: Just GSM.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Talaga ang Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ikayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaok sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagbabatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
2: at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noon.

0: Huwag mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa hapag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikaluwang misteryo ng Luwalhati ay ang pag-akyat sa langit. Iniaalay po natin ang ikaluwang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso at alayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpapasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa hapag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso
5: upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikatlong misteryo ng Luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles kasama ng mahal na Birhen. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Anguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ika-apat na misteryo ng Luwalhati ay ang pag-aakyat sa langit sa mahal na Berheng Maria, kaluluwa at katawan. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo. para sa kaluluwa ng mga yumao, upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan, at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at alayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
5: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Anguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikalimang misteryo ng Luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen bilang reyna ng langit at lupa. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
5: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Anguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Aba po,
3: Santa Maria Reina, ina ng awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaraligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtamis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
2: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
3: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
2: Manalangin tayo.
3: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo,
6: ng Santo Rosario, ni Santa Mariang Birhen, ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, na kasama mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
2: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
6: Siya nawa.
2: Sumapayapanawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
6: Siya nawa.
2: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
6: Siya nawa.
2: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayo muli bukas at muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
6: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pagbati ng isang maligayang buwan ng nutrisyon sa lalawigan ng Oriental Mindoro at sa buong Mimaropa. Ako po ay si Dr. Cielo Ante, ang inyong Provincial Nutrition Action Officer, ay malugod at buo ang suporta sa ating pagdiriwang na may temang Nutrisyon at Kalikasan Ating Pangalagaan. Ang kalikasan ng pangunahing pinagkukunan ng masustansyang pagkain tulad ng sariwang gulay, prutas, isda, lamang dagat at iba pang mga pagkain mayaman sa bitamina at mineral. Mahalaga na malinis na pinagkukunan ng tubig dahil ito'y ginagamit sa pagluluto, pag-inom, paghuhugas ng pagkain at pagpapanatili ng personal na kalinisan. Ang ligtas na tubig ay nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit tulad ng diarrhea na isa sa mga pangunahing sanhi ng malnutrisyon sa mga bata. Ang pangangalaga sa kalikasan ay nangangahulugan din ng pagpapanatili ng malinis na kapaligiran, tamang pamamahala ng basura at pag-iwas sa pulusyon. Maari ring hikayatin natin ang bawat pamilya na magkaroon ng backyard o community garden upang magkaroon ng tuloy-tuloy na mapapagkunan ng sariwang gulay at halamang pagkain. Ang pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Health Office at Nutrition Office ay nagsasagawa ng iba't ibang hakbang upang sumuporta sa programa ng nutrisyon sa Oriental Mindoro. Kasama na dito ang pagpapatupad ng mga feeding program activities, regular na Operation Timbang Plus o OPT Plus, pagsasagawa ng orientation, refresher trainings, at capability building para sa mga barangay nutrition scholars o ating mga BNS, barangay nutrition committees o ating mga BNC, barangay health workers o BHW. Nagsasagawa rin tayo ng mga nutrition education sessions at paghihikayat sa mga barangay at municipal nutrition committees na maging mas malikhain sa paggawa ng mga programang naayon sa pangangailangan ng kanilang komunidad. Nakikipagtulungan din tayo sa iba't ibang ahensya at sektor upang maging mas malawak ang saklaw ng mga programang pangnutrisyon. Kung kaya nananawagan po tayo sa lahat ng ating mga local government units na patuloy pang palakasin at suportahan ang mga programang pangnutrisyon sa kanilang mga nasasakupan. Hinihikayat natin ang mga lokal na pamahalaan na maglaan ng panahon at sapat na pondo para sa ating mga feeding programs, suportahan ang mga barangay nutrition scholars, barangay health workers at barangay nutrition committees. Palakasin ang nutrition education at food production initiatives at ipagpatuloy ang mga programang nakatuon sa kalusugan ng mga buntis, sanggol at kabataan. Muli po mula sa Provincial Government of Oriental Mindoro, Provincial Health Office at Nutrition Office ay bumabati ako ng isang maligayang pagdiriwang ng Buwan ng Kalusugan. Mabuhay po tayong lahat!
0: Premium D3, ang bago!
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika!

0: Safe Drugs mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Manga at Kalusugan.
1: Coming up next.
2: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa'yo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
3: Angie Marcamoyas.

0: Sangka. At Kalusuga.
1: Enjima Ammonia.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
3: Good morning!
2: Sa mga minamahal na mga suki, malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Hatid naman sa inyo ng JMAR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag. Mga parents kong minamahal na mga nakikinig dito naman sa bahagi ng kabisayaan. Good morning po sa ating mga minamahal na mga nanay. Siyempre sa ating mga tatay. Malusog na umaga po at gusto po namin kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga mabibisa di kalidad na produkto ng ating JMAR Herbs Incorporated. At siyempre sa ating mga tito, mga tita, good morning sa mga lolo natin dyan. Kumusta po tayo mga lola? Laging nakasubaybay. Marami pong salamat sa mga minamahal kong mga senior citizen. Kumusta po tayo? Gusto po namin kayo'y kumonsumo ng siguradong produkto na talaga namang maraming benepisyo. Napakatagal na rin po nung ating produkto pero hanggang sa ngayon, ito na po yung kapihin ng ating mga parents since 2011. Yung pong mga umiinom ng kaping with brown rice, yan po yung henerasyon, sabi nga, yung mga baguhan. At yung may paborito naman ng ating Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 with Agaricus Mushroom ay ito'y noong pang taong 2011 nang ito po ay ilabas sa merkado. Hanggang ngayon, ito ang kanilang paborito. Tayo nga po ay naglabas ng isang produktong ang pangalan ay Mark Coffee with Brown Rice Extract sapagkat yung ating mga parents na mga baguhan na nakapakinig ng ating programa, ang gusto po nila yung kaping may halong brown rice extract, mga parents kong minamahal. At natupad naman po yan, tapos tinamisan naman natin ng tamis na nanggagaling sa isang halaman. Ay yung halaman pong yan, yung stevia. Yung pong extract nito ang ginawang pampatamis sa mga inumin at pagkain, lalo po itong ating produktong Mark Cafe, ano? Tapos yung ating Mark Choco. Yan po ang ginamit na pampatamis without worries. Mababa sa calorie content. Yun po ang gusto ng iba nating mga parents na sabi nga sila ay medyo nasa boundary na yung sugar or diabetic na. Ano? Mga parents kong minamahal. Hindi rin pwedeng walang tamis ang ating katawan, mga kasangga. Sabi nga nung mga kumukonsumo ng Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, hindi rin maganda na mababa yung ating blood sugar. Dapat mga kulang-kulang na 100 lamang. Ha? Kumbagay, may panukat po kasi sa ating blood sugar. Pero kung kayo po ay mababa sa 100, alibawa ay 90 o 95, so malapit na sa 100, ano po, pag ang sugar po natin ay umabot ng 140 to 150, mataas na po yan sa tunay na sukat ng blood sugar ng ating mga parents dyan po sa ating dugo, mga parents kong minamahal. Kaya mag-ingat po tayo, wag masyadong kataasan o pataasin, ha? Huwag namang abuti ng 200 to 300 at sa pagbaba naman huwag naman magsisingkwenta at hindi rin po yung maganda. Kailangan po ay balance. Kaya narito po ang ating mga produkto na pwede pong makatulong po sa inyo mga parents kong minamahal. Ano? At ang nangyayari po kapag tayo po ay nagkakape na tumataas ang ating sugar, tayo pinagkakape ng mga ordinaryong kape tapos aasukaran po natin. Unlike po sa ating produkto, templado po yan, katamtaman, kahit makatatlo kayo sa isang araw, walang problema po. Sapagkat yan ay kontrolado na. Tsaka, ang ating pong hangarin dito sa ating mga parents ay siyempre mailagay sa tamang antas ang kanilang blood sugar level. Kaya good morning sa ating lahat na mga nakikinig saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta ang mga taga Cavite Province? Nakikinig po sa ating programa ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Laguna, itong lugar ng Batangas, Rizal, itong lugar naman ng Quezon Province. Sa Mimarupa naman ay kumusta na rin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Mindoro, Oriental at Occidental. Ano po? At kalapit naman ang bahagi ng Romblon, itong lugar ng Palawan, itong lugar ng Marinduque Province. Mimarupa po yan mga kasangga. At ang ating produkto po ay nakakalat dito. At ito po ay talagang kapihin na po nila kapag kape ang pag-uusapan. At yung ating produktong Marchoco at maraming iba pa. Basta't nakikinig yung ating mga naninirahan sa lugar pong ito ng Mimarupa, eh alam na alam po nila kung saan nila bibilhin yan. At yan po na may matagal na rin eh, kaya alam nila kung saan sila bibili ng ganitong mga produkto. Kaya sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, anuman po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo mga parents kong minamahal. Kailangan pong makapagpalusog tayo ng ating mga kasangga. At binabati natin ang isang malusog na umaga ang mga taga-Bicol. Yan. Mga Bicolano at Bicolana.
3: Good morning! Good morning!
2: Daghang salamat po ha. At kayo po ay number one sa amin na talagang tumatangkilik ng ating napakahuhusay na mga produkto. Kaya't marhay na aga sa inyo. At daghang salamat po ulit.
4: Maraming maraming salamat po.
2: At sa mga taga Samar Province at Leyte Province, nakakalat ng ating produkto sa iba't ibang lugar. Dito naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa inyo dyan. At syempre sa TGP, The Generics Pharmacy. Nariyan po yung ating mga produkto. Hindi po tayo mahihirapan sa paghahanap niyan, mga parents ko. Ano? At good morning din sa ating mga taga-Infanta, Pulillo area. Yan, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. At sa may lugar po ng Alabat Island, mga taga-Masbate Island, good morning. At malusog na umaga rin sa ating mga taga-Metro Manila, mga taga-lugar po ng Kalakhang North Luzon, tayo po ay napapakinggan. Maraming salamat po sa inyo mga kasangga. At tayo po ay tuloy-tuloy sa ating programa. At tayo po muna ay magbigay ng ilang paalaala. Yung ating pong numero na lagi nating kasama sa programa ay dalawa po ha. Isang Smart tsaka isang Sun. Ito pong sa natin ay 0933-214-5288. 0933-214-5288. At ito pong isa naman ay 0918-2777-888. Hala, sige mga parents kong minamahal. Mamaya, balik ako ha. At ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Pagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At ang grand prize,
1: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Ito din ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page,
1: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.
4: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: de Marcamônias.
1: Magbabalik ang programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat? Ano ba ang ating ginagawa ngayon? Ano ba ang ating pinagkakaabalahan, mga parents ko? Huwag ho kayong magpabaya ng inyong sarili, ha, ng inyong katawan. Tayo po'y magpalusog palagi. Ang hirap magkasakit, mga nanay, sa totoo lang, mga tatay, ha? Napakagastos ang magkasakit, mga parents ko. Dapat prevention is better than cure. Kung kayo po ay may nararamdaman na kakaiba sa inyong katawan, ang gawin po natin, kumonsulta tayo sa mga pinagkakatiwalaan nating doktor, mga parents kong minamahal, para sa ganun maagapan po. E kapag lumala po yung sakit, ay napakahirap niyan, mga kasangga. Talagang pag malala na rin ang gagastusin natin. Pero kung yan po ay nagsisimula pa lamang, ay di maliit lamang ang gagastusin, honey. Kaya dapat huwag nating baliwalain. Huwag ho tayong matakot sa doktor. Hayaan nating matuklasan natin ang ating katawan na tayo may karamdaman, at pag yan po ay nagamot, ay di madudugsungan yung ating buhay. E kapag hindi nyo ginamot yung karamdamang yan, ay kayo po'y paikli ng paikli ang buhay, sa totoo lamang, mga parents ko. Huwag nating pagsisihan na tayo ay hindi nagpalusog, mga kasangga. Dapat unahin ang pagsisisi. Kailangan magpalusog na, mga kasangga. Magpalusog na po tayo ng ating pangatawan. Kaya po lumabas, mga parents kong minamahal, itong mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, para po maibigay po natin sa ating mga parents, para po sila'y matulungang maging malusog. Nariyan po ang ating mga produktong kape sa merkado, na yan po'y sinamahan ng mga powdered form mula po sa mga herbal extract, para po makatulong sa mga parents natin na sila po ay masanay sa inuming kape na may herbal extract. Kaya isumikat si sumikat si Marcape sa merkado, dahil napatunayan po nilang maganda sa katawan. Alam niyo, mga parents kong minamahal, kapag ang kape ni Jmar Herbs ang inyong kinape, yan po'y hahanap-hanapin po natin. Mga isang linggo kayo magkape ng Marcape, hahanap-hanapin niyo yan, mga kasangga. Dahil maganda po yung ingredients, talagang tumitimo sa ating kalamnan. Tumitimo para tayo ay maging malakas, masigla, makalaban po sa sakit, honey. So atin pong bigyan daan yung pong Marcape natin na may bigas, ha? Alin ba yung kaping may bigas natin na extract, yung pong may bran at germ, yan po yung nanggaling sa extract ng ating bigas na brown rice. Alam nyo, ha, para malinaw, mga peres ko nakikinig, hindi po isinama dyan yung kabuuan ng bigas ni brown rice, kundi yung pong balat na manipis kasama yung ating germ dun sa may kantuhan na tinutubuan ng uhay, yun po'y masustansya. So yan po ay na-extract na kuha na. Tapos yung bigas, hindi po kasama yung pinakabigas niyan. Yung parang styro. Wala na pong lasa yun, eh. Mga parents kong minamahal, So iniiwas po natin ang mga parents sa mga ganyang bagay, So alam nyo yung ating isang produkto, mga parents ko nakikinig, ha, ay ito pong produktong may brown rice extract, ay yun po yung Marcape 10-in-1 plus 1. Yan po yun, ha. Yung 10-in-1 plus 1, yan po yung Marcape with brown rice extract. Alam nyo, mga parents kong minamahal, ito po'y isang inumin na mayaman sa fiber. Alam naman natin, sa dami ng ingredients po nito, isipin mo 10-in-1 plus 1, edi 11 po yun. May fiber ho talaga naman sadya, sapagkat mamaya mababanggit ko po yung mga sangkap para sa mga bagong nakikinig. At ito po ay pangunahing sangkap natin na mataas din sa fiber ay ito pong ating brown rice, mga parents ko, yung bigas.

yung po nanggaling sa ibang bansa, ano? Yung stevia po, yan yung pampatamis po natin na mababa sa calorie content. Nagtataglay po ng herbal ang ating markape with brown rice. Hindi lang brown rice ang ating sangkap. Sinamahan po ito ng mangosteen extract. Sinamahan din po ito ng isang klaseng purple kern. Mga parents kong minamahal, maganda kasi yung anong yun ha, yung mais na yun na sangkap ng ating markape brown rice. Ano? Sinamahan din ng extract ng moringa. Sinamahan din ng spirulina extract, tungkat ali, at agaricus blase moril mushroom. Maganda po yung sangkap ng ano ng markape brown rice, ano? May brown rice ka na, may herbal extra ka pa. Kaya nga nakakatuwa naman dahil itong ating mga parents na nakikinig, lalo po sa mga taga Bicol region, ay gustong-gusto rin po yung markape brown rice, kaya sumasabay po siya doon sa 5-in-1. Bagamat ang 5-in-1 ay paborito ng mga taga Bicol region, ay nakakita ng markape with brown rice yung ibang mga ngayon pa lamang nakakilala ng GMR Herbs Incorporated ang programa Kasanggat Kalusugan, ay sila ay na-curious, ano. Sabi, ang gaganda ng produkto ng ano ng kampaning yan, ha. Lahat ay nakatutulong sa kalusugan. Nang subukan, nako, halos nagkaubusan po tayo sa Bicol, ano. Nagkaubusan po tayo ng ganitong klaseng kape. Hindi po talaga ito basta-basta lamang, mga kasangga. Yung kasing brown rice, yan ay ano, yan po ay nagtataglay ng anong essential o ng mga mahalagang phytonutrients at vitamins, gaya po ng ano, vitamin A, saka po itong vitamin C, vitamin E, kasama po yung selenium. Ang tulong po niyan, mga kasangga, sa ating pangatawan upang palakasin ang immune system at makaiwas po tayo sa iba't ibang uri ng karamdaman. Tulad po ng ano, sakit sa puso, karamdamang kanser at diabetes. Makakaiwas po ha, hindi ginagamot. Batay po sa pag-aaral, mainam ito sa mga taong nais magbawas ng timbang dahil pinabibilis nito ang metabolismo ng ating katawan. Yun po yung brown rice na sangkap, mga parents ko ha. Maliwanag po ha, brown rice ha. Talaga namang kahit saan po eh, kapag ang pag-uusapan tungkol sa brown rice, yan pong bigas na yan eh, ay talagang marami po yung health benefits, ano? Lalo po yung brand at germ niya. At yan po talaga yung tunay na kinuha sa isang klaseng bigas na brown rice. Ano po? So, isinama po yan, mga kasangga, dyan po sa mga herbal extract na sangkap po niya. Ano ba yung mga sangkap ng mga herbal extract? Ano? Eh, bukod po naman sa isang klase ng, ano ba ito? Purple corn, yan. Yan po yung mais. Yan ay isang healthy food na nagtataglay ng anthocyanin. Ano ba ang anthocyanin? Yan po yung klase ng component ng ating mais, ha, na makatutulong sa ating puso, sa ating mata, nervous system, at ito'y may kakayanang pigilan ang pagkabulok, pamamaga o infection sa loob at labas ng ating katawan. Abay, maganda ano? Maganda yung klaseng mais na yun ah. Siya pala'y talagang magaling, at hindi po tayo nagkamali na ito'y isama po bilang ingredients ng ating Markape 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ito po'y mainam din base po dun sa research na makapagpababa ng bad cholesterol, makaiwas sa sakit sa puso, hypertension, at mapanumbalik ang collagen level ng kanilang katawan. Ayan, maniwala kayo. May collagen pala yan eh. Kaya pala kapag tayo'y humihigop ng markup with brown rice extract, inalalasahan natin yung kakaiba ha, yung sarap niya, yung linamnam niya. Eh, hindi lang naman sa sarap at linamnam tayo eh. Ang mahalaga po dito, paano ba makatutulong yung ating mga ingredients sa ating pangatawan? Ayan, marami na po natutulungan, mga parents.

0: itong minamahal. Ito po'y may sangkap na moringa, mangosteen, espirulina, tongkat ali, agaricus blossom, mushroom, tapos tinamisan ng stevia, ano? So, ang pinag-usapan natin ngayon, syempre mga parents kang minamahal, ano? Ay di itong markape with brown rice extract with stevia, ano po? Tapos, nabanggit na po natin ano ba ang brown rice, ano ba yung bigas na yan, ano ba yung mais na yan. So, sa susunod po mga kasangga, yung ibang sangkap, pag-usapan po natin sa ating programa para sa ganun po, maliwanagan tayo na tayo'y nagkakape ng hindi basta ordinaryong kape lamang, kundi nagkakape tayo ng kaping di kalidad at mabisa. Para sa health po natin yan eh, ha? Para sa health ng ating mga parents, sa ating mga nagtitiwala sa company. Alaga po natin ang mga produktong yan para sa inyong kalusugan. Kaya kayo pong nakikinig ngayon, maniwala kayo, hindi namin kayo pwedeng basta pabayaan lamang. Kaya gusto po namin at sinisika po namin na maging maayos lahat ang lalabas na produkto mula sa GMR Herbs Incorporated para makatulong dito sa ating mga parents na naghahanap ng kalakasan ng kanilang katawan. Ay hala mga parents kong minamahal, ha? Maraming salamat po at malusog na umaga po sa ating lahat.
1: Good morning, Ma.
2: Good morning, anak.
3: Good morning, Lola.
2: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect niyo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
4: Good morning, everyone.
2: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
5: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Markafe Brown Rice Coffee.
6: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
7: Ah, yung Markafe 5-in-1, ubos na rin.
2: Ah, kakapadala ko palang last week. Ubos na agad.
8: Bili na lang kayo.
2: Sa Generica Drugstore.
7: Ah, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila.
6: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
2: Takaw, late na kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
9: Oo nga, Ma. Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
6: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
10: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4. Oo!
2: Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
0: isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.
3: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito.

0: sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal, may kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Opo naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
1: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP-accredited broadcaster, si Randy Warr. The Capital News.